0: moving forward.
1: Finch Music.
2: Alive 90.5.
3: May mga hawla na hindi mo nakikita, hindi gawa sa bakal, kundi sa takot, sa katahimikan.

0: pag-ibig ko sa'yo, walang hanggang, that was Anthony Castillo. Ang pamagat niyan is Dakilang Lahi. Yan, yung kanina, pinatugtog natin kanina. Good morning, everyone. Nandito po tayo sa Pinoy Ako. Kanina, pinatugtog natin yung Anino ng Problema. Yan po ay si Vince Regay from Davao. So, tapos sinunod natin yung Hawla, 'di ba? Maganda yung mga yung ano ba, yung music niya napaka ano, napaka ganda sa umaga isayo. Alam mo? Nakakaano, yung parang lahat ng mga kanta niya pwede mong isayaw, di ba? So, gusto ko lang bumati sa ate ko sa Pennsylvania. Lahat ng mga taga-Pennsylvania dyan, good morning sa inyong lahat. At si, of course, at si Romel Olson. Romel, thank you for watching us here. Dito sa Pinoy Ako, sana one day, pag may time ka, pwede kang maging guest namin at tanungin natin, ano ba, bakit sobrang galing itong sumayaw? Si Romel. My God, Romel.
1: Matangkad?
0: Yes, yes, of course, si Romel na matangkad. So, but hindi kayo, would you like to say hello to our live streamers? Of course, mag-hello na rin kayo sa ating mga tagapakinig. Ay hindi ko ito mai-ano. So, I think, hindi pwede. So, mag-hello na lang kayo.
2: Hello,
0: hindi
2: good
0: kayo
2: morning, everyone.
0: Hindi
2: sana
0: kayo...
2: Sana po, samahan nyo kami dito sa... Pinoy Ako, mula alas 11 hanggang alauna ng tanghali.
0: Yes.
2: Marami
0: so ikaw
2: salaman.
0: Ano? Ikaw what
3: hello,
0: do you call?
3: Everyone.
0: Ayan, mag-hello ka.
3: Everyone.
0: Ayan. Mag-hello ka.
3: Welcome to pero, Live 90.5 FM Pinoy Ako.
0: Ayan. Pero yung ano mo, yung microphone mo hindi narinig 'yon. Narinig lang sa ano mo, I would say.
2: Ah, oo,
0: yes.
2: Okay,
0: hindi lang ikaw lang ang nakarinig doon because you need to have the microphone to be able to talk to our people. Pero siguro pwede kong ibalik uli, but it's nice na yung ito maganda yung nakalagay dito.
2: Yep.
0: Nakalagay dito sa yep. Ano ko dito but
2: para
0: later
2: hindi nawawala.
0: Oo, hindi mas maganda diyan, mas maganda ang ano diyan. Yes. So ayan mga kaibigan, hello din daw po sabi ni Ate Shoni. Ayan. Good morning po sa inyo. Sana maging guest kayo namin dito. Gusto kong magkaroon tayo ng mga professional dancers na maging guest kasi alam ko si Romel is the number one dance instructor dito sa Sydney. Kaya,
3: siya yung sumayaw
0: na... Kumusta nga pa lang yung weekends niyo? How was it?
2: Okay lang. Yung birthday nung kapatid niya, kasi kami-kami lang naman. Kasi family gathering lang. Yes. Banding-banding lang ba?
0: Okay.
3: Tapos,
0: hindi ba kayo nanood nung ASAP?
2: Hindi nga.
0: Hindi kayo nakapanood?
3: Malayo. Nasa TikTok
0: Yeah. Ang daming tao. Napanood ko sa
2: puno
0: YouTube.
2: Nga,
0: I think there was about 15,000 apparently
3: Whoa.
0: Sa TikTok. Because it was shown on YouTube.
2: Oo nga.
0: Ang daming tao. At
3: 15,000?
0: Si, yes, yung Filipino that went to watch
2: sayang,
0: that ASAP.
2: Ang dami pa naman.
3: Magkano ang ticket noon?
0: Well, I know, ang alam ko over $200.
3: See?
0: $228 ata yung premium na ticket. But I know there was some more expensive than that. Hindi ko lang alam. But later on, kung wala lang akong ano that day, yeah. May nagbibigay sa akin ng ticket. But I couldn't. It was, ang layo. From Liverpool to Sydney, it would have taken me 1 hour drive. So, hindi na lang sabi ko, wag na lang. So, thank you.
2: Wala na sila.
0: I don't know. Hindi ko sila. I never saw any of them.
2: Maka magpe-perform pass ulit sila.
0: Maaari. Maybe pumunta sila sa ibang state ng Australia, di ba? Kasi sayang naman yung mga pamasahe nila.
2: Oo,
0: oo.
2: Yep.
0: Di ba? Dapat maglibot muna sila sa Australia if they're already here. Kasi pamasahe lang nila, siguro libo-libo na yun eh. Kaya, di ba?
2: Oo. Marami na bumibisita dito sa atin ngayon galing sa Pilipinas.
0: Oh, yes.
2: Yep.
0: Na Australia has become very popular tourist destination sa mga Pilipino. Dahil, you know what, we're only 7 in a half hours away from Sydney. Yep. Kaya dapat lang naman talaga na pumunta sila at batiin tayo nila. Ano yan? Ah, okay. Ito yung, okay, ang dami nga nila. Ito, si Ace, Alexa. Ang kilala ko lang dito si Angeline at saka si Gary V.
1: Oo.
0: Sino pa to? Si Jong. Jong, yes.
2: At saka isa yung Regine Velasquez.
0: Dito, si Shasha Padilla in Vong Navarro. Si Regine, yes, Regine. The rest, mga bago na kasi. Mga bago na, yes. Ang dami nila, no?
2: So, dami.
0: So, si Gary V. I met Gary V. When he, I think when he did his concert at Ruthie Hill RSL, di ba, nag-concert siya dito?
1: Oh.
0: I, you know what, yung asawa niya, nag-shopping kami doon sa Woolies. Diyan sa Woodcroft. So, I met his wife in, yun nga, yeah, natuwa nga siya kasi sabi niya, you know what, hindi siya pagsa-shopping ng ganun sa Pilipinas kasi yung mga tao nga naman na sila, di ba? Ang sobrang dudumugin sila ng mga tao. But here, no one knows us. We're doing the grocery at Woolies. Sinamahan akong nag-drive sa kanya. So, yes. Ayun. Ang dami ngang mga Pilipinong nagsipagpuntahan doon. Yes. Ayun. Ang dami ngang mga Pilipinong nagsipagpuntahan

0: ang hindi natuloy dahil first of all, I had some visitors at home so I couldn't go. So ayan mga kaibigan, mamaya pag-uusapan naman natin yung ito naman sa Tagalog. Ito ay yung sa August 5, meron yung Fairfield, yung mga taga Liverpool, Fairfield or kung saan nila gustong pumunta, mayroon dito invitation para pumunta sa Wednesday, August 5 from 10 to 11:30 a.m. sa Whitlam Library sa Cabramata. Kaya yung mga Pilipino na hindi gaanong marunong sa pag-fill up ng census form, pwede silang pumunta sa Cabramata.
1: Doon.
0: Ayan. Join us for a free census form filling session for seniors in their carers. Ayun. So, yung mga carers at saka mga seniors na hindi ninyo alam, lalo na po, yung mga hindi gaanong maano sa computer. So, yan. Pwede po kayong pumunta sa Cabramata Library nitong Miyerkules asinko. Ayan ang last day natin dito, asinko. So, yun, dahil dalawang linggo, next week na lang natin i-ano. Yun. So, from the Australian Bureau of Statistics, we lead this group session providing information about the census and helping participants complete their census form. If you don't have a paper census form yet, one will be provided on the day. Okay. Ayan, organized yan ng Fairfield Council. Ayun, maganda. Sana rin sa Blacktown, sana rin may ganito sila.
1: Dahil
0: mas maraming Pilipino dito sa lugar natin, di ba? Sa Blacktown, yung mga taga-hills, I know, meron yan silang mga ano dyan. Hindi na siguro nila. But yung sa Blacktown, doon pinakamarami ang mga seniors. Kaya sana yung Blacktown Council magkaroon din ng ganitong ano sa library, di ba?
1: Oo nga.
0: Yes.
2: Meron siguro.
0: Siguro meron. Hindi lang nila na ipabalita sa atin. Yes.
1: Yep.
0: Ayan. So, ang susunod naman nating patutugtugin pagkatapos nitong commercial natin, May Halaga Pa Ba Ako Sa'yo? Wow. Ni Juan Carlos. Yan, ay pakikinggan natin pagkatapos nitong commercial ng Alive 90.5. Ayan, mga kaibigan. Ay, sorry.

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Ang mga pagbabakuna ay nagproprotekta sa inyong mga anak laban sa mga malubhang sakit tulad ng tigdas, dalahikang ubo at marami pang iba. Kausapin ang iyong doktor upang matiyak na ang kanilang mga bakuna ay napapanahon.

0: Alive 90.5.
1: Okay, mga kaibigan, magbabasa po tayo ng balita dito sa Pilipinas. Myrtle, pwede bang basahin mo yung balita na yan, please?
2: Filipino star ngayon, VP Sara, sona ni Pangulong Marcos, waste of time. Manila, Philippines, tinawag ni Vice President Sara Duterte na waste of time o pag-aaksaya lang ng oras ng mga Pilipino ang State of the Nation Address, SONA, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inihayag ito ni VP Sara sa isang panayam sa The Hague, Netherlands nitong Lunes, Hulyo 27. Hindi ako nanood ng SONA like last year. Wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people, pahayag ni Vice Presidente. Binanggit din niya ang mga hindi natupad na pangako ng administrasyon tulad ng pagbababa ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Kinwestiyon din niya ang mga naging pahayag na may makukulong bago magpasko, particular ang mga miyembro ng Kamara na hindi naman daw nangyari. Inihayag din niya na may mga personal silang kasunduan ni Marcos bago sila tumakbong magkatandem na hindi rin umano tinupad ng Pangulo. Ito na ang ikatlong sunod na taon na hindi dumalo at hindi pinanood ni Vice Presidente Sara ang SONA ni BBM. Pangulong Marcos, pinasok balwarte ng mga Duterte. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na kilalang balwarte ng pamilya Duterte. Isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang para sa lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental, kung saan namahagi ng 132.9 million pesos halaga ng agricultural at fishery interventions upang suportahan ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Bumiyahes rin si Marcos sa Mintal, Davao City upang bisitahan na expanded pambansang pabahay para sa Filipino program. Ang proyekto ay isang vertical housing development na layong makapagpatayo ng 72 gusali na mga kabuuang 7,200 housing units sa 14 hektaryang lupain. Sa ngayon, natapos na ang 26 gusali o katumbas ng 26,000 upang housing units na pakikinabangan ng mga kakwalipikadong benepisyaryo. Nauna rito, in-inspection ng Pangulo ang Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista, at tiningnan ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program. Ang pagbisita ni Marcos sa baluarte ng mga Duterte ay nakikitang may simbolikong bigat, lalo't kasabay na ang mga usaping politikal na bumabalot sa kasalukuyan. Yan po ang ating mga balita ay galing sa Filipino Star ngayon.
1: Salamat. At ito naman po, mayroon pa tayo dito. Trans woman tinudas ng lalaking kaday. Pinagpupukpok sa ulo hanggang mapatay ang isang 23-anyos na estudyanteng trans woman nang hinihinalang kadate nitong lalaki sa Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, ayon sa ulat kahapon. Kinilala ang biktima na si Nivert Betty Benito. residente ng nasabing lugar, isang estudyante at beautician sa kanilang lugar. Sa report ng Malaybalay City, alas 7:45 ng umaga nitong Lunes, nang madiskubre ang duguang biktima sa madamong bahagi ng Barangay Sumpong ng lungsod na ito. Ang biktima ay walang saplot sa ibabang bahagi ng katawan at nakasubsob ang ulo sa damuhan at duguan, kaya mabilis na isinugod sa paggamutan pero ineklara ng dead on arrival. Sa pagtaya ng mga investigador, sinabi ni Private Lieutenant Colonel Joe Pet Paglinawan, Happy ng Malaybalay City Police, posibleng dakong alas 4 ng madaling araw ng paslangin ang nasabing biktima base sa kondisyon ng katawan at dugo na tumagas mula sa ulo nito. Naghihinala na pinaslang ang biktima ng lalaking nakaseks nito na nadismaya nang madiskubring hindi tunay na babae ang kanyang katali, kaya umantong ang malagim na krimen.
3: Pangalawa na yan, yung una, yung Amerikano.
1: May isang 19 anyos na lalaki na ang person of interest ng pulisya sa krimen na pinaghahanap ng mga autoridad. Hindi pagbanggit ni Pangulong Marcos sa senior citizens, ikinalungkot. Sa kabila ng isang oras at kalahati na talumpati, tila nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga senior citizens na ikinalungkot ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Odanis sa nagdaang State of the Nation's Address or SONA. Nais sanang marinig ni Odanis na may konkretong plano para sa nakatatandang populasyon ng bansa ang punong ehekutibo sa ikalimang SONA. Inasahan niya na bibigyang suporta si Marcos Jr. ang pagbibigay ng 1,000 pesos universal social pension sa lahat ng senior citizens anuman ang katayuan sa buhay. Gayon din anya, inasam niya na mababanggit ang pagsusulong ng Geriatric Act na magiging daan sa pagpapatayo ng National Center for Geriatric Health or NCGH. Anya, katanggap-tanggap naman ang pagpapalawak ng VAT-free medicines at yakap dahil maraming senior citizens ang makikinabang. Ngunit walang binanggit si Marcos Jr. na particular ng pangako sa mga 60 anyos pataas. Nakakalungkot na sa kabila ng malaking ambag ng senior citizens sa ating lipunan, tila nananatiling nasa gilid lamang ang pangbansang agenda ang kanilang kapakanan, sambit pa ng mambabatas. Nilinaw naman ni Ordanes na hindi niya sinusumbatan ang punong ehekutibo, sa halip ay lubos pa siyang nagpapakumbaba na mabigyan ng malinaw na pansin ang mga pangangailangan at pangarap ng mga senior citizens. Yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon. Alam mo, nakakalungkot. Nakakalungkot yung binasa natin.
2: Mm-mm-mm.
1: Napakabata, 23 years old. Mm-mm. na you know, transgender, trans woman.
2: Yep.
1: na kaya dapat, you know,
3: sinayang lang ang buhay ng
1: dapat ano ba sabihin na lang nila yung totoo,
2: oo, nga, totoo.
1: Kung sila kasi di ba nangyari yan yung American sailor sa Angeles ba yun,
3: oo, o sa Angeles,
1: sa Angeles na, na siguro sobrang ganda kasi ang alam mo yung iba dyan mas maganda pa sa ating kababaihan
2: kung mag-ayos.
1: No, yep, I saw some here in Sydney.
2: Yes.
1: Sobrang ganda nila. Mm-mm. If I were them, sabihin nila yung totoo para hindi mahantong sa ganyang ganyang sakuna. Pero, diba?
2: Kasi ibig sabihin, panloloko yun. Niloloko nila yung siguro ano, yung, na-date nila eh.
3: Yes. Yung pumatay noon, nagsinayang lang niya yung buhay niya dahil makukulong siya.
1: Hindi. At totoo, saka, hindi.
3: Makukulong yung pumatay.
1: Hindi, totoo. Oh. Kaya nga, maraming apektado, diba? Kaya, kung sino man ang nakikinig sa atin dyan, saan man po kayo naroon, kung kayo ay ganyan, sabihin nyo na yung totoo. Alam mo si
2: totoo, open
1: Roger,
2: naman ngayon eh. Oo.
1: Yung panauhin namin kagabi, mm. He was very honest sa kanyang buhay.
2: Yun
1: ang sinabi niya na nung, yep. Ano, diba?
2: Nung
1: lumabas siya.
2: Diba?
1: Kaya, yun. So,
2: at saka yung kawawa din yung transwoman na yun kasi nagsaya ng panahon siya para baguhin lahat yung kanyang picture.
1: Yes.
2: Mahal kaya yan.
1: Of course. Mahal yan.
2: Tapos
1: mahal.
2: Papatayin lang siya.
3: Yan ang kaligayahan nila eh.
1: Hindi. Yeah, pero
2: sayang
1: sabi ko nga,
2: papatayin lang siya.
1: Sabihin nila ang katotohanan na sila ay hindi talaga tunay na babae.
3: Ay, 295.
1: Kasi, diba?
2: Oo, kung gusto silang mahalin, kahit anong klase yes. Ng gender niya.
1: Yeah.
2: Sabi, buti sinabi mo sa akin, honest ka, so, di ba?
1: Oo. Kaya, siguro, yung batang 19 anyos, akala niya, girl, you know, ang ganda-ganda, manicurista, beautician yung ano eh. Siguro, nagpaayos ng buhok or whatever, tapos ganun ang mangyayari.
2: Kaya, palang
1: yun, mangyayari. Malungkot, pero ganyan talagang buhay. So, yes. Mga kaibigan, ang susunod nating patutugtugin is kay Ugi Alcacid. Ito, ano bang pamagat nito? Asa na ba yung cursor ko? Hindi ko maano. Ito ay
2: Tas.
1: Kung mawawala ka.

0: artista. Baka pero, meron din sila sa mga RSL na mga siguro mga booking, yung mga artista
1: hindi,
0: na yan.
1: Hindi, sa palagay ko doon lang sila sa mga malalaking ano, lugar. TikTok. Hindi sila, oo. Sa mga, siguro mayroon silang mga kamag-anak din or kaibigan na binibisita dito, siguro.
0: Oo,
1: ma,
0: oo.
1: But, you know,
0: namamasyal
1: or, di ba? So, alam ko yung, si Paula, in-interview niya sa ano lang niya, sa kanyang, I think, Facebook Live. Facebook Live. But, maganda sana yung sa radyo mismo ilive sila.
0: Mm-mm.
1: Kasi meron naman tayong podcast dito, kaya mas maganda.
2: Yeah. Kasi ang radio makikita. Is international.
1: Yeah. Hindi, yung podcast din. Podcast. Kaya nga kung mayroon akong special guest na
0: sa TV.
1: Doon sa TV, mas maganda. Kaya, yun. So, mga kaibigan, inaano ko dito, yung ating mga kasabihan na Tagalog. Mm. Mayroon din akong English, pero dahil nga Pinoy ako, Pinoy tayo, mag-ano na lang tayo, pinili ko dito itong mga tinatakaan ko. Huwag mo hayaang sumasabay ka lang sa agos ng dagat. Minsan, dapat ikaw mismo ang kukontrol ng direksyon nito.
0: Mm.
1: Okay, explain. Ikaw, Terry, alam mo bang i-ano nito? I-explain mo ito. Huwag mo hayaang sumabay ka lang sa agos ng dagat. Okay, ako ang mag-i-explain, okay? Halimbawa, nasa grupo kayo. Okay? Yung grupo nyo, you're always doing the same thing.
0: Uh-oh.
1: But sa palagay mo, dapat siguro baguhin ko naman yung sarili ko. Yun, parang ganun. It's similar to what when the kids were young. Sabi ko sa sarili ko, nakatira ako sa isang hindi ko naman inaano yung mga, of course, nakatira sa lugar ng mga housing commission area.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko sa sarili ko, kasi doon, yung bahay ko, sa gilid, dalawang housing na commission na building. Yung dalawang bisis pa nga ako ninakawan noon eh. Tapos, sa yung mga katabi kong bahay, yung iba, mga ano din, pero yung kaming mga may-ari ng bahay, yun, nakahilira kami doon. Sinabi ko sa sarili ko, sabi ko, lalo na nung nakawan kami, sabi ko, ayaw kong palakihin ang mga anak ko sa ganitong environment. Diba? So parang ganun itong kasabihan na huwag kang sumabay sa agos. Kailangan baguhin mo. Kaya naisipan ko, sabi ko, kailangan maghanap ako ng lugar na pwede naming later on ba? Kasi maliliit
0: yung peaceful
1: pa
0: area.
1: Yung mga bata, nasa primary pa nun. Sabi ko sa sarili ko, I want na lumaki sila sa magandang environment. Kaya yun, naisipan ko habang ko'y, ano, nakita ko itong lupa sa magandang lugar.
0: Pareho tayo.
1: Mura lang yung lupa na yun. 700 square, nearly, I think, 686. Sintusinkwenta lang. 150,000 lang yun. Tapos, noon yun. 1999. Kaya, yun ang sinasabi dito. Kaya, ganyan na at least tumanap ka ng paraan o daan
0: para
1: maging maganda ang dalos ng inyong pupuntahan, di ba? So, totoo talaga.
0: Totoo yan.
1: Ito namang number 14, hindi mo na kailangan ng ibang tao para magkusa ka kung gusto mo talagang magtagumpay. Sapat na yung ikaw mismo ang magkusa para sa ikabubuti mo.
2: Yan.
1: My God! Ito.
2: it goes to your own experience.
1: Yes.
2: Parang
1: isinulat ata ito para sa akin eh. Kasi lahat ng mga kasabihan dito, Diyos ko, hindi naman...
2: It applies to your own life. Yes.
1: Nasaan na ba yun? Hindi mo na kailangan ng ibang tao para magkusa ka. My God. Hindi, totoo yan. Yes, that's true.
2: It is your self-effort to make
1: kasi sabi nga
2: success.
1: Nung ex ko, nung yung maghiwalay ba kami, sabi niya ganun, ikaw ay dadamputin sa tabi ng
0: kalsada.
1: Yung kalsada sa gilid ba? Ano ba yung
0: curbside?
1: Sa curbside ng kalsada.

0: ada. Sa lublob ko lang, yan ang mali mo. Hindi mo alam, waray-waray ata ito. Hindi totoo. Tingnan mo. Yep. You know, hindi ko si yung kanyang ano na
1: hindi mo
2: malakas
1: na,
2: no, na bumangon.
0: Hindi niya naisip na ako'y mula pa ka. Ng 7 taong gulang ay kung saan-saan na nakitira. From squatter to different parts.
1: Na-survive ka pa rin.
2: From rags to riches pala.
0: Mula Project 4 sa squatter area, isang taon. Tapos sa Angeles, doon ako nagtapos ng primary. Grade 4 hanggang grade 3 hanggang grade 6. Kaya talagang...
1: Talaga pinagsasama yung mga ganyan ang lugar na mahirap at mayaman. Hindi pwedeng pinag-iwala yan eh. Andyan sila.
2: Hindi yung experience niya sa buhay.
1: Yeah, kaya nga experience niya sa buhay. Galing siya sa mga...
2: applies to his lifetime experience.
0: Hindi, totoo. Yeah, kahit sa mga... Kaya nga. Kaya yung... Yun nga, galing ka sa squatter, tapos... binago mo yung landas ng buhay mo. So totoo yan, napakaganda nitong wag mo hayaang sumabay ka sa agos ng dagat, my God. So yan, yeah, mga kaibigan,
2: lalo na pag kasabihan na success,
1: kaya nga kailangan marunong ka lumangoy. Pag hindi ka marunong lumangoy, hindi ka makakarating.
2: Ang success ng buhay mo ay nasa iyong paghihirap at saka pagpupursige.
1: Pag hindi ka marunong lumangoy, lunod ka rin.
0: Totoo. Hindi, totoo niyan, hindi ako marunong lumangoy. Okay. Marunong mag-paddle.
1: Paddle lang.
2: Anong dog paddle?
0: Dog paddle. Pakunti-kunti. So, ito number 17. Ito, pinili ko yung mga babasahin, but I didn't. Huwag kang matakot na maging ikaw.
2: Yes.
0: Tandaan
2: be
0: mo,
2: true to yourself.
0: Ang pagiging urig ay mas maganda kaysa pagiging isang kopya.
1: Duplicate.
2: Yung nangungupya ka, nasa sarili mong pagsisikap.
0: Yeah, totoo
2: is
0: yan.
2: It's unique because it's your
1: pag
2: own.
1: Pag nag-aaral ka, ano bang
0: natapos mo, Terry? Can you tell me?
2: Hindi ako natapos.
0: Ay, hindi ka natapos?
2: Second year aeronautical engineer lang ako.
0: Oh, that's good.
2: Pero hindi ako natapos sa Piatti.
1: Nagkaroon sila dito, pero kopyahan sila.
0: Magsabing 2 taon lang. At least naka-2 taon ka.
1: Yung iba nga, hindi nakatapos. Hindi nakapag-aral, maski elementary.
2: Kailangan ng 4 years course ang aeronautical engineer.
0: Alam mo ba nung ako'y high school sa Tondo? Isa ring squatter area doon. Do you know that when I was in high school, di ba ROTC?
1: Oo, meron nga.
0: Pero ako, ang kinuha ko, yung parang aeronautics, pumupunta kami sa
2: field trip.
0: Billiamore Air Base. Aeronautics, ang yung parang ganun. Kaya nga, hindi sa alam mo ba?
1: Tinuturoan ka pag-gliding sa taas.
0: Hindi, totoo. Yung kaming mga uniform namin, hindi yung parang ROTC. Iba. Parang aeronautics talaga. Kaya nga...
1: Naroon ka mag-dive sa air?
0: Hindi naman. But dito, kung hindi lang sobrang busy, gusto ko sanang kunin yung maging... magpalipad ng 4-seaters lang naman.
1: Private pilot.
0: Sa Camden, mayroon school doon. Sinubukan ko yan, 2 oras, nagpalipad ng aeroplano.
1: Private
0: maliit. Ayan, marami tayong pwedeng gawin sa buhay. Yung mga ano ba
1: daring
0: natin?
1: Daring tayo ng bata tayo. Yeah.
0: Yung parang...
1: can do anything.
0: Mangarap na lang tayo na pwede nating gawin. Isa na lang ang gusto ko pang gawin, yung mag-fly sa ano ba, yung
1: sa air,
0: yung ano bang
1: parachute?
0: Tawag na parachute. Meron sa Wulonggong niyan. Yes. So mga kaibigan, kung meron kayong gustong gawin sa buhay, gawin niyo na, dahil life is too short to be not doing anything in life, 'di ba? Yung mga pangarap natin, abutin na natin. Totoo yan. So, ayan, ito'y magpapa... tugtog muna tayo ng patalastas ata ito, or yes, patalastas dito sa istasyon, mga kaibigan.
3: Alive 90.5.

0: Mga kaibigan, dito po sa kantang ito, tayo ay magpapaalam na. At sa susunod po na Miyerkules, sana po ay sundan niyo po kami. At si Myrtle and Terry, magpapaalam na din po.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, tayo ay magsama-sama ulit dito sa 90.5 Pinoy Ako.
2: Maraming salamat sa pagkikinig sa Alive 90.5 FM Pinoy Ako.
0: Okay, kami mga kaibigan.
2: Kami po ay magpapaalam na.
0: Okay, mga kaibigan, ito po ang kanta ni Moira De La Torre, Dito Ka Lang.